ka damale o fane robi wule ka fuli bia e maraka karle e ni robi wule ni robi mali tim sanguli e mali sunguru ni robi wule skek anebela koma la koma tumala